0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening, only here on your access to the truth, Anchor Radio.
1: Well, good evening, Radio Land. Mayong gabi sa tanan. Ito nga mga suki nga tigpaminaw. Salamat sa inyong pag-tune in diri sa The Anchor Radio. And welcome sa tuang segment karon nga gabi, The Gospel Hour. Ako si Pastor Ramil Bong Ambi Jr. Alright, for now, no, wala. Dili sa nato makauban si Brother Dennis because he is in vacation together with his beloved wife. Shout out to Brother Dennis Sharpin and Ma Madge, no? I hope you are listening sa inyo ang mga radio. Kung naman mo sa naamay radio, dire lang ni Brother Boyet or dyan sa inyong car. So shout out to Brother Dennis and Ma'am Madge. Well, mga higala, mga igsoon, usa ka panalanginon nga gabi sa tanan. Alright? Nga no, nakasulti kong usa ka panalangin ang ato ang gabi. It is because we experience ulan, no? Diri sa Ecoland, no? Murag wala pa ko'y napansin nga nag-ulan. I don't know, ha? Kaya dili ako makita sa gawas. But ganina, while on my way diri sa Ecoland, no? Agi me from Los Amigos. Ikan sa Los Amigos. And then, grabe ka kusog ang ulan. So, every time I see rain, I remember, no? Sa Osaka, butang, kanabitawng panalangin because rain is a sign of blessing or an illustration, mga higala, sa panalangin sa Ginoo sa mga tanom nga mabisbisan, alright, sa mga katamnan nga pwede mabisbisan. Bisan og urag sagunso ng ulan, pero still, no, ato agihapong pasalamatan ang Ginoo, alright? That's why I consider it as blessing. Even though there are some parts nga medyo maglunop jud, no, magbaha jud, pero you know, just ato alang lantaon ang kining positive side of the rain that we are experiencing. Sa akong pagkabalita, murag na ay bagyo. All right? Nga musulod diri sa ato ang nasod. So, salamat lang diri sa Mindanao, dili kayo ta affected yana. Though we experience aning dagom, ulan, uban pa. But again, pasalamatan nato ang Ginoo. All right? So shout out to my one of our church members in the comment siya diri sa Los Amigos, no, kusog kayo ulan diri, pastor. Mayong gabi. Yes, no? Garina paghawa nako, kusog jud ang ulan. But thank God safe ko nakaabot diri sa studio. And I hope you are safe pud karon. Okay? So ganina nag-check ko sa update sa ato ang sudad, no? Gina-monitor karon ang mga sapa. Okay, basin ay possibility nga magsaka jud. But we pray, no, ato ang iampo karon nga okay lang nga. I mean, hapsay ang kining mga dagans panahon, ang mga sapa nga dili mag-overflow kay daghan jud ma-affected. But bisan pa niana, no, atong ikalipay ang ato ang kaayo sa Dios ug unsa iyang nahimo ug unsa pa iyang himuon sa matag kinabuhi nato. And once again, karon nga gabi, ato ang pagatukion ang mga butang nga nisgutan sa pulong sa Dios. And usa ka butang pod nga I am excited, it is because we're going to talk about another miracle of Jesus Christ nga iyang gi-perform during sa iyang earthly ministry. Alright, so as we continue sa ato ang programa karon, maminaw kitag awit na guluhan, What Faith Does. I like this song.

Amen. What a beautiful song. I can trust Jesus. He takes care of me. But there are so many ways and there's many reasons why we need to trust Jesus. First of all, when it comes to our salvation, okay? Ang ato ang pagsalig kay Jesus Christ. Kanang pagsalig nga tinud-anay and wholehearted nga trust dira kay Kristo. Importante kay na because that is the way or that is kana bitawng paagi nga ikaw maluwas. When it comes nga maluwas, talks about nga imuhang kalag nga pwede mo adto diha sa langit. Okay? So when it comes to the gospel, okay, wala jud na lahi nga mensahe manggagala. It's only ang teaching sa Bible that Jesus Christ died, buried and rose again para pwede mabayran imong sala, malukat ka and pwede nga imong kalag nga moadto sa langit. But again, you need to make a decision tonight. Okay? And again, sama sa kanta, you can trust Jesus. Just trust. And the Bible says in the book of Acts chapter 16 verse number 30, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. But also sa mga Kristohanon, no, whenever nga panahon nga magbati ta og kabalaka, magbati ta og kahadlok, remember, okay? Just trust Jesus. Just trust Jesus. Well, balik ta sa ato ang kining mensahe mga higala. And by the way, shout out to Ma'am Gloria Herbuana listening right now. Good evening everyone. And also Pastor Johnny Datoy, mayong gabi Pastor Ramil and all viewers. All right, thank you for sa pag-comment, Pastor Johnny Datoy listening all the way from Australia. And we have here Emilia Albarico from Faith Mandug, all right? And also Mambing Rampugoy, Mambing Pugoy is watching also sa tuang segment karon nga gabi diri sa Facebook. Well, padayon ta mga higala, nakita nato ang story diri sa Book of John chapter 4. In fact, ang Book of John chapter 4 sa atong nabasa diri na nakita nato ang usa sa mga greatest miracle nga gi-perform mismo sa ato ang manuluwas nga si Jesus Christ. Sa ato ang gibasa ganina sa verse number 54, this was the second miracle nga gi-perform ni Jesus Christ after sa turning water into wine. Speaking of turning the water into wine, that's our message from last Friday. And karon magisgot gihapon ta og milagro mga higala. I like miracles. I like the story of miracles in Jesus Christ because indeed mga higala, probably there are some people karon nga they are longing for miracles sa ilahang panimalay. They are longing for blessing or miracles sa ilahang kinabuhi. And they are longing blessings sa atong nasod. All right? We are longing miracles nga ang Ginoo maghimog milagro nga you know God will do something for our nation and also sa ato ang sa tibuok kalibutan. That's why this is our topic mga higala. So diri sa ato ang story in the book of John chapter 4 after nga si Jesus Christ nagminister dito sa Samaria, mibalik siya diri sa Cana of Galilee. Well, if you talk about Cana of Galilee, kini ang lugar nga diin si Jesus Christ nag-perform siyang first miracle katong turning water into wine as what I mentioned earlier. While si Jesus Christ na diri sa Cana of Galilee for the second time, adunay usa ka nobleman nga miduol ra kay Jesus Christ. And well, miduol siya kay Jesus Christ, this nobleman, and gikan pa ni siya sa layo, dili siya taga Cana of Galilee, but gikan siya sa lugar nga Capernaum. And mibiyahe pa siya gikan sa Capernaum dira sa Cana of Galilee because he heard that Jesus Christ was there in Cana of Galilee. And you know what, mga higala, mga igsoon, nobleman, kung magisgot ta og nobleman, nobleman is a person that is a royal officer connected to the king's court. Meaning to say, kining klase nga tao, he was a man of authority, and dato ni siya, because nobleman. Okay? Bantugan ni siya nga tao. Naa siya influence and even prestige, but you know what, mga igala, he just went to
Cana of Galilee to ask Christ's help. Alright? Gipangayo or gusto siya og tabang gikan kay Jesus Christ. And in this story, mga higala, this nobleman, bisan og naa siya'y wealth, naa siya'y, you know, power, naa siya'y connections, probably, pero kana nga mga butang wala nakasulbad sa iyahang problema about sa iyahang anak nga diin, dying na iyang anak. You know what, mga higala? When sickness entered his home, he discovered a truth that every person must learn. Sa diyang na nakita niya ang problema sa iyahang anak na ay sakit, mga higala, mga igsoon, he discovered a very important truth. Now, you know what? Sa the same sa ato ang kining

decision. Remember this. No, ang pinaka-importanting decision nga pwede himon sa tao aning kalibutan na isang decision sa pag-ila kay Kristo o pagdawat kay Kristo, mga ingala. Muna, kung naminaw ka karon sa atong programa, I hope that you receive Christ and I hope that you accepted Christ. Genuine nga acceptance and faith ra kaniya nga imuhang gihatag, imuhang tibok ang kasing-kasing, tibok ang pagsalig dira kay Kristo nga kung mamatay ka, dili na ka magtuglangit tungod kay sa panahon nga imong gidawat si Jesus Christ, you have now the assurance nga ikaw makaadto diha sa langit. No doubt that you can go to heaven. And para sa mga Kristohanon, mga higala, ang imuhang faith nga gihatag kay Jesus Christ when it comes to our salvation is also the same faith nga ato ang ihatag, magpabilin ka na, mga higala, after you got saved. After you got saved. And the same sa ato ang story nga atong nakita, not just only this nobleman, ang iyang position wala nakatabang kaniya, his problem drove him to Christ. His problem drove him to Christ. Meaning to say, kay wala na ilahi nga pwede makatabang saya ha. Now here comes, now by the way, sa story nga ato ang nakita dere, sa ato ang nabasa, wala na mention mga higala nga kining tawhana na meet na niya si Jesus Christ. Wala, nakita nato sa verse nga ato ang gibasa nga he witnessed what Jesus did. I don't know, no, wala na mention sa Bible nga naa siya during sa time nga si Jesus Christ nag-perform sa iyang first miracle. Alright? We're not sure about that. But one thing for sure nga atong nakita, this nobleman asked the help of Jesus Christ. Just imagine, from Capernaum, he traveled from Capernaum to Cana of Galilee just to ask help from Jesus Christ to heal his son. So, you know what? In our life, mga higala, sometimes God allows difficulties to come into our lives so that we will seek Him. Alright? So, kinindi ang usahay mga kalisdanan, no, usahay, usani siya ka blessing in disguise para sa tua. In order for us to realize that we need God. Alright? Usmulan ko. Kining mga kalisdanan sa ato ang kinabuhi, usa kini ka butang nga ginaalaw sa Ginoo to make us realize that we need God. Nakapansin ba mo, naka-notice ba mo sa panahon nga murabag ka na bitawng naana sa imuhang tanan, ang naa si mong unahon na is I don't need God anymore. Di na ko kinahanglan ng Diyos, no? Nakapansin ba ka sa panahon nga naa kay kwarta, no, makalimot ka nga you know what, ako ang pasalamatan ang Ginoo sa mga panalangin nga gihatag sa Dios ako. And mao ni ang usa ka lisod, no, para sa mga Kristohanon, sometimes kung makadawat ta og blessing, ang ato ang focus sa blessing and malimta na to ang blesser og dili na maoy gusto sa Ginoo mo na usahay bantayanan kining mga magitawag na itong blessing, usahay ba, no? We need to be careful aning mga material nga blessing o mga material nga naabot sa to. Kay usahay muna na ta blessing, pero usahay na apoy paagi nga maapoy mga panahon nga si Satan dai ang nagbahog ana sa imo aron nga maunay makapadrift kanimo diha sa Ginoo, makawala sa imong attention mo, na usahay bantayanan kayo. You need to focus on the blesser more than the blessing, no? Practically speaking, but when we have money, when we have the things that we wanted, mga higala, no? Pag-abot sa Domingo, usahay ang unahona imbis nga magsimba, no? Ang unahona naasayahang kanabitong what to do list is mulaag sa og Siargao, ha? Mulaag og Boracay. Naa may kwarta, no? Kanang iyahang mga gusto niya himuon tong dugan niyang gigipandoy niya sa panahon nga nagwarta, dito, dili mo simba, maligog dagat, maglagog mall, naasa mga anak ba, no? O niya, makalimta, no? I'm talking about sa mga Kristohanon, pag naay kwarta, no? Alam, may nagdako-dako ang kwarta, malimta nila ang ilang tides.
malimtan nila nga naa sila'y commitment when it comes sa faith promise, no? Malimtan silang mga commitment sa para si Ginoo, nganuman. Kay again, ang huna-una nila, nag-focus sila sa material nga butang. So, ang Ginoo naa siya'y paagi in order for us nga makuha niya ang atong attention pag-usab. So, tagaantag mga kalisod, tagaantag mga pagsulay, kay di kanang paagis pagsulay, mo na ang wake up call di ay sa Ginoo nga, uy, wala na ko karon, walang-wala na ko karon, kinsa kong pwede duulan. Usahay na uban mga Kristohanon, no, gahi ang kasing-kasing makalimot sa ilahang priority nga sa panahon nga naa sila in need, no, dito day tauna sa Ginoo. Alright? No, si David mga higal, there was a time that he mentioned in the book of Psalms nga ingon siya, mas maayo pa nga naa ko sa affliction because that's the time nga mas duol ko sa Ginoo. And the same way sa ato mga higala, there probably the reason why you are in a hardship and difficulties right now because adunay panahon nga nakalimot ka sa Ginoo, nakalimot ka sa pagpasalamat sa Ginoo, nakalimot ka sa imong commitment sa Ginoo, nakalimot ka sa pagfaithful sa Ginoo. So, kinahanglan niya ang imuhang attention sa iyaha mga higala. Now, in this story mga higala, the noble man may never have come to Jesus if his son had not been sick. Dili jud ni mo duol siguro kining nobleman dira kay Jesus Christ kung wala nagsakit ang iyahang anak. By the way, naa siya sa 50-50 nga time ani and lapit na jud siya mamatay. And the only solution na si una-una, I need to go to Jesus. I need to go to Jesus. Many people first come to Christ through sickness. Many people first come to Christ through loss. Many people first come to Christ through financial difficulties. Many people first come to Christ through, you know, sa unsa pa nga mga affliction. But you know what? Diha sa Ginoo. God uses affliction to draw people to Himself. Unsay teaching sa Bible in the book of James? Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Inod kayo, no? Paduol dara sa Ginoo. Og ang Ginoo, magpaduol. Diha kanimo. And by the way, technically speaking, or doctrinally, kung magisgota, ang Diyos, wa jud na siya mibiya sa iyang mga anak. You say, nga naman, Pastor, saad sa Biblia nga ang Ginoo, iya naman ang promise, I will never leave thee nor forsake thee. The problem is, kinsa day nagabiya sa Ginoo? Usbon ako, ang Diyos wala nagabiya sa iyang mga anak. I'm talking sa mga anak sa Diyos. Okay? Ang Diyos wala nagabiya sa iyang mga anak. Ang problema is ang anak di ay sa Dios moy problema kay maoy nagabiya diha sa Dios. Moy nagabiya diha sa Dios. Ikaw karon nga namino, kumusta ka? Kumusta imong relasyon sa Ginoo? Basin layo na kay ka. Mga higala, sa tinuod lang ang Dios wa nagkinahanglan ka nato. Okay? Kinsa lang man ta para kanabitong kinahanglan ta sa Dios. Even though kita, no? Man, God without man is still God. Alright? Have you heard that statement? God without man is still God. But man without God is nothing. Man without God is nothing. You see, mga igala, so, karon kay aron nga makuha ang attention nato sa Ginoo, so, naaday mga pagsulay. Many people see Christ as long as everything is going well. But when trouble comes, we discover how much we truly need Him. A burden can become a blessing when it brings us to Jesus. Kumusta ka karon, Kristohanon? And sa mga listeners nato karon nga naminaw, probably
You are searching for truth. Higala? Si Jesus Christ ang tubag. Si Jesus Christ ang tubag sa kamaturan nga imong gipangita for you to be saved. Ikaduha, and this will be the last, alright? Ikaduha, and this will be the last, a limited faith attempted to limit God. So in this passage that we've read, alright? Nakita na to, this nobleman, there's something, you know, problem concerning aning nobleman. Alright? Now, the Bible says in verse number 47, when he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him that he would, yung na Bible, naghangyo siya diha kay Jesus Christ, that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Alright? And then, notice in verse number 49, the Bible says, the nobleman saith unto him, Sir, come down, ere my child die. Alright? Now, twice na mention ang word come down. And I can see the heart of this father, kining usa ka nobleman, that he plead and he begged Jesus Christ to go with him. Nang hangyo in town sa mga higala nga mukuyog si Jesus Christ sa iyaha, muadto dito sa Capernaum. Again, kung i-convert na to ning 28 miles. Okay? 40 kilometers. Imagine. Nihangyo in town siya nga mukuyog si Jesus Christ sa iyaha padulong sa Capernaum. Now, tayo sa kabutang that we can see a truth diri mga higala. This nobleman, alright? The nobleman believed Jesus could heal his son. Well, usa ka butang that we can appreciate that naa siya pagtuo kay Jesus Christ. Alright? Wala na masayod kung unsa ang background, how he knew Jesus Christ, but he just went to Jesus Christ because he believed in the power of Jesus Christ. But the problem here is, iyahang faith mga higala na ay limitation. Iyahang faith kay Jesus Christ na ay gilimit niya. At least na ay faith, di ba Tracy? At least na ay pagtuo kaysa way pagtuo. Alright? So, the nobleman believed Jesus could heal his son. But he believed Jesus, excuse me, had come physically to Capernaum. Ang iyang pagtuo diha kay Jesus Christ nga, kuyugon jud niya si Jesus Christ padulong sa Capernaum. He had faith, but it was incomplete faith. Alright? It was incomplete faith. Naa siya'y pagtuo, pero dili kompleto iyang pagtuo dira kay Kristo. Alright? So, usa ka butang nga itong nakita that he believed in Christ's ability. Salamat nga naa siya'y pagsalig kay Jesus Christ, unsang ability ni Jesus Christ, and he believed that Jesus Christ pwede mag-heal sa iyang anak. Just imagine, gikan sa kalayon, kana palang daan, sa kalayon palang daan sa lugar. Asa siya gikan, niadto lang dara, o niya ang iyang hangyo, gikan dara sa Cana of Galilee to go to Capernaum. Pero atong nakita, he limited Christ's method. Iyahang gilimitahan, unsay himuon ni Kristo. Alright? Ang iyahang thinking, kinahanglan si Jesus Christ maadto sa kong balay. Muna siyang una-una. That was his thinking. Alright? Now, he believed in Christ's power. Okay? Paminaw. He believed in Christ's power but misunderstood the extent of that power. Okay? Nituo siya sa gahom ni Kristo pero na-misunderstood niya unsa ang pwede mahimo sa gahom ni Kristo. You know what? Mga igala, mga igsoon, the same sa ato ang Kristohanon, the same sa mga Kristohanon karon. Nituo sa gahom ni Kristo. Pero usahay ma-misunderstood nato unsa ang pwede mahimo sa gahom ni Kristo ug unsaon pag-perform sa gahom niya sa ato ang kinabuhi. Usa ka butang atong makita diri mga higala, we want God to operate according sa ato ang gusto. Alright? Klaro ba na? Usahan ay problema nato nga gusto nato ang Dios mo-operate sa unsay ato ang pamaagi. Pero mga higala,
ang Bible nagtudlo nga ang paagi sa Dios dili maoy paagi sa tao. No? Gani ingon sa Bible in the book of Isaiah that you know God's thought or man's thought are higher than God's thought are higher than God's man's thought. Ang pangunahuna sa tao, ang pangunahuna sa Dios mas hataas pa kaysa tao. No? Ang kaalam sa tao, ingon pa ang Bible, kabugo sa Ginoo. No, gigamit ang foolish, no? Ang wisdom sa tao, foolishness of God. Muna kung magisgot sa paagi sa Ginoo, God's ways are perfect. Or in the book of Psalms, His way is perfect. Ang paagi sa Diyos, hingpit mga higala. So, nga naman si Jesus Christ, musunod sa ato ang paagi, ang ato ang paagi, puros raman pakyas. Kuha ninyo, ang atong paagi, puros pakyas. Mo na bitaw, in the book of John chapter 15, giklaro yun di Jesus Christ, for without me, He can do nothing. Mga higala, mga igsoon, when it comes to faith, mga higala, don't limit our faith of what can God can do, mga higala. Because if we don't limit our faith, meaning to say we allowed unsay pwede himuon sa Ginoo nga unlimited. All right? So, masabda na to mga higala nga ang si Jesus Christ, all right? Wala siya may kuyog aning nobleman. Because he don't want nga muhimo si Jesus Christ kung unsa ang paagi concerning sa faith aning noble man. Sometimes we have prayer sa Ginoo. No? We have prayer nga karabitaw ang Ginoo maoy kanang musunod sa tuwa. No, dili man na. Dili man na mao. All right? Kita dapat musunod sa Ginoo. And by the way, do not forget when karabitaw tubag sa Ginoo in our prayers, there are 3 basic things that God answers our prayer. When we pray according, if it is God's will, of course there is yes. Okay? If not God's will, of course, ayon na pag-expect o tubag kung dili will sa Ginoo. All right? That means no for God. Okay? Napoy usahay nga kabubuton sa Ginoo, but kinahanglan ta mo hulat. So na ay yes ang tubag sa Ginoo sa atong prayer, na ay yes, na ay no, unya na ay wait. Okay? Probably you have prayers in the Lord karon nga ta panahon nga diin hantud karon, kabalo ka this is God's will for you. Okay? Kabalo ka will na sa Ginoo pero ngano wala pa man gitubag sa Ginoo? Well, just wait and let's be patient toward that, okay? Naay mga panahon nga murag impatient kay ta para ana, you know what, to be honest with you mga higala, I have prayers in my life mga higala, in our church nga usay mag-question ko sa Ginoo, Lord, dugayan, Lord, imo biya tong gikwa, Lord, kabalo ko, Lord, will nimo ni. Pero usahay makapangay makasala po ko sa Ginoo sa mga nana, no, kanang naay mga times nga usay mangluod budda, mura budda correct, no. So, dili dapat mangluod si Ginoo. But instead, let's just wait. Right now, we are praying for a vehicle someone church. And, you know, we know nga ang vehicle is a very gamit jud kaayo because we want to, you know, daghag mga areas nga gusto namo ma-reach and, you know, the problem, daghang gusto mag-church but the problem and transportation. So, Lord, dugan ako sa pray og vehicle, Lord. Can you please ihatag na Lord? But, you know, hantod karon wala palagi, Lord. Sahay, no? Ana, taba, na ay mga prayers. Siguro ka mga naminaw na ay mga instances in your life that you are praying and yet right now, wala pag itubag si Ginoo. Well, the Bible wants us to wait. God wants us to wait. Alright? When we have faith and, you know what? And you know nga imong faith, mga higala, limited. Alright? Just kanamitong ayaw ng limited faith.
Kay ngano man kung naay limited faith nimo, murag gilimit pud mo ang Ginoo. So the same way mga higala, sa to ang nais kita karon sa bersikulo, sa to ang mensahe mga higala, just put your trust in the Lord. Just let God do his job mga higala para sa imuha. All right? You see, we have faith in God's power but try to control his methods. Dili dapat ana. Let the ways of God maoy mahimo. Yung manuman, Diyos guna siya good. Ikaw tao lang ka. All right? Kita tao lang ta. No, ayaw himoa kung unsa ang himoon sa Ginoo. Ayaw trabaho ang trabaho sa Ginoo. Let God do his job. Let God nga mohimo mga igala sa mga butang nga kabalo ang Ginoo nga sakto nga panahon. By the way, let's wait for the right time and perfect time, no? Sa ato ang panahon. Kay moabot ra jud na. Well, I remember the story of Naaman probably because unsa time ako nang paspasan. You know the story of Naaman. Naaman when he asked si Elisha at that time naghatag instruction about paano si Naaman mahil. Ang instruction ni Elisha is just to go to Jordan River. Well, Jordan River is not a clean river. Hugaw nga river, but you know what, in the book of 2 Kings chapter 5 verse number 11, the verse said there, behold, I thought, abi nako, so na yung mga butanga, like grabe ang expectation ni Naaman, but you know what, ang instruction, mutoslob lang di ay dito sa Jordan River. These three words, behold, I thought, gikan kay Naaman, nga diin, wala siya giganahi. But salamat na lang sa Dios mga higala nga si Naaman mituo. You know what, in our situation karon, God is not obligated to work according to our expectation. Ano man, kay kung mag-isgot tawag faith, alaw lang gud nimo kung unsaon paghimo sa Ginoo mga higala. When you have faith, salamat. You can say, Lord, I know you can, no? Pero kung naa kay mas greater pa nga faith, ang imong isulti is, Lord, you can do it however you choose. Well, mga higala, mga igsoon, wala natin ego nga pan oras karong nga gabi as we continue. Well, I hope nga pwede nato na mato ni matiwas, no? And I hope next week, no, naana si Brother Dennis. And but because of time, we will stop right there. We don't want nga mag-extend ta sa tong oras. And I will have let's have our closing prayer. And I hope nga you are blessed with the message karong nga gabi. Father God in heaven, we thank you for the things that we've discussed. We thank you for the Bible, Lord. We are so excited what you can do sa among kinabuhi. Lord, help us, Ginoo, to apply the things that we've learned tonight. Gikan sa example and comparison about this noble man. Lord, daghang kag mga truths nga among nakita karon. And tabangi mi nga among tibuok ang pagsalig ihatag kanimo. And help us not to limit our faith because you are an unlimited God. These things we ask. Give thanks in Jesus' name. Amen. And amen. Before we end our program, I just want to greet some mga pipila karong nga gabi. We have here James Famador. Pastor James Famador, thank you for watching all the way from Bohol. Anchor Radio Bohol. All right. Thank you, Pastor James Famador. And we have here Ma'am Madge Sharpin watching and listening. Nasa Baganga with Brother Dennis. And Pastor Boyet is watching also. Pastor John Olores is watching. And then my father is watching. And salamat sa inyohang pagpaminaw sulod sa usa ka oras. Sa ato ang pag-end karong programa, I will magbilin ko usa ka awit, no? Karon nga gabi nga naguluhan The Lighthouse. Have a blessed evening and see you around or see you next week dito sa itong programa, The Gospel Hour, The Anchor Radio 105.9 FM.